ngāti awa e. Me whakarongo mai, marunga i te iarere ko tahirau ira kati iwa. Te reo irirangi o te ngāti awa toa.